Yan mga higala. It's ang first nating pinatugtog ay ang Rocks Mix Duo. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Z. Na ako po si Lizani at samahan po niyo ako ngayon hanggang alas 11 ng umaga. At sa ating pong programang Radyo Pilipino, sa Radyo Pilipino, ang programa po nating Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kanina parang nagmamadali ako kasi parang kaunting traffic kanina eh. So anyways, nandito na po tayo. So hopefully, kung mayroon pa kayong greetings, tawag na po kayo dito sa 9415-1923 at nag-lagblam naman tayo ngayon. Okay, so ang... itong programa ko ngayon, gusto kong i-dedicate actually one of the yung grupo na grupo dito sa Melbourne. I would consider kasi pinag-isipan ko actually kagabi na this group actually 90th year anniversary na nila. So congratulations and happy anniversary kay Rocks and Mix si Raul and Stephanie. Kasi itong grupo na to, there are so yung nag umpisa pa lang sila. Of course, it was actually they were embraced by our community. At tapos nag-ano din sila, sometimes nag-perform din sila sa hindi naman sa parang donation yung time nila sa mga nag-fundraising until marami na silang marami ng mga organisasyon or mga businesses na nag-hire na sa kanila. At tapos talagang every performance na yung napanood ko, natinan ko, even what I heard, na talagang full on talaga itong grupo na to. At mahusay. And they get everybody on the floor. Each time nag-perform sila, laging, the floor is always busy, is always full. At they are so humble. Okay, so gusto ko lang i-dedicate tong show ko nito. Kasi I was there when they started. And nakita ko talaga, congratulations naman kay Marie, yung manager nila. Kasi dedicated ito talaga si Marie, which is the wife of Raul. At very dedicated, nandoon lagi nagsuporta sa grupo. Okay, San Stephanie naman, alam kong how she works so hard itong grupo na to. All of them, dalawang sila, Raul and Stephanie, and including the manager. Okay, so another song for you, gusto kong ipatugtog para sa inyo. Actually, I like this one. Yakapin mo ako, aking mahal. So, which is really good. I just want to share this with you guys. Kasi maganda tong song na to eh.

Iyan po ang ating mahal na Stephanie at Chung at ito po sa Rocks and Rocks Mix Duo. So congratulations, happy 9th anniversary. At very very proud po talaga ako nitong grupo na to at very giving sila sa, as I said earlier stage. I mean, maskin ngayon nga tumutulong po sila sa community at tapos kasi maraming sa ating komunidad na marunong mga fundraising at naintindihan po nila and they were very so giving at congratulations, more success sa inyong dalawa, sa inyong tatlo kasi of course without a great manager hindi kayo maano mabook out lagi, di ba? So congratulations kay Marie Dance and the wife of Raul. Very ano talaga ako, very proud ako sa inyo. Okay, so I will be playing more songs kasi when they gave me the ano the CDs long time ago, yung umpisa pa lang sila, I kept it talaga kasi now and then gusto kong ang lahat ng mga ano nila, lahat ng mga there's about 16 songs, ang ganda talaga, well thought of yung the how they ano how they record all songs at alam kong one day they will go further at yan naka na 9th year anniversary na sila, so I'm so glad na I kept this CDs nila kasi you'll never know ha, this might cause someone ano talagang ano mahal ko tong CD na to kasi binibigyan talaga ako ng parang one of the original nilang ng CD. Okay, so mga higala ang ano naman natin nakaranas na ng malawakang pagbahas. Okay, ito po ang mga ano ngayon, mga some of you guys ang nag-message sa akin. Ano ba itong mga yung parang nag-comment lang ha, like we should be concentrating sa ano flood control kaysa impeachment kasi ano whatever yung mga reason, some of the reasons na it's a waste of time and the money. They should have been concentrating dito sa baha sa Pilipinas kasi ang nakakulungkot na tinitignan mo sila yung mga family, mga estudyante, mga workers, yung lahat na who's experiencing yung ano baha sa ating ano lugar ngayon. Okay, and good morning naman, good morning kay Cherry at congratulations sa fast events while you're known, nakita kita, congratulations sa Sydney and Melbourne both shows sold out at yung Bex Battalion, ang ganda-ganda talaga nila. At tapos napasaya talaga ng buong Sydney at buong Melbourne. So kayo sa Brisbane kasi next ang Brisbane, di ba? Pag hindi pa kayo kumukuha ng ano ng ticket, bili na po kayo kasi hindi kayo, you won't regret it. Talagang nandito sila para magpakasaya ng mga Pilipino. Okay? So ano naman, open-minded lang kayo ha kasi ito ay comedy. Okay, so open-minded lang kayo. So okay, going back sa yung pinag-usapan natin yung pagbaha, ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng pinalakas na habagat southwest monsoon at nang magkasunod ng bagyo. Ayon sa NDRRMC, mahigit 33 lalawigan ang naapektuhan, kabilang na ang Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pangasinan. Sa katunayan nitong this is the 10th official nang ilalim sa state of calamity ang Dagupan City sa Pangasinan matapos malubog sa baha ng halos buong lungsod. Umabot na rin sa mahigit sa 98,000 ng mga kababayan natin ang kasalukuyang nasa emergency shelters at evacuation centers. Sa ating mga listeners dito sa Melbourne na may mga pamilya sa mga apektadong lugar, patuloy po tayong magdasal para sa kanilang kaligtasan. So yon po ang ano natin, yun po ang mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Okay, so and yung nakita ko actually, I mentioned the other day na
we may sometimes yun ang meron tayong problema sa Pilipinas na baha, right? Pero we also have some sense of humor na ginagamit natin yung baha parang swimming pool, okay? At that it is more like a play. People are playing on the sa water. Some of the water talagang talaga maingat lang po kayo talaga kasi yung water naman madumi yon. At just be careful. I guess sabihin natin na na-use na sila sa every year na marong nangyari ganyan. Pero especially pag meron ka pa yung mga broken skin o sa mga legs niyo whatever, try to avoid na hindi kayo hindi niyo gamitin yung yung baha sa swimming pool kasi mapupunta yun sa yung broken skin niyo. So ingat lang po talaga kayo at we continue to pray for na sana matapos na yung baha, yung typhoon natin din sa Pilipinas. I mean, I know every year it's like that. And I hope yung government naman natin, yung flood control na problema, ayusin. At tapos, meron nga nakita akong isang, I think it was a politician, I can't remember yung pangalan niya, pero sabi niya, this will not, this will not fix within a year or more than a year, parang ganyan. Pero even though hindi ma-fix na, kasi makita naman talaga, it's a big mess talaga. It's really they have to focus on talaga yung flood control na gina-raise na as an issue, na try to maybe prepare talaga. I mean, I know some areas they prepare what they're going to do na pag ganitong nangyari na naka-ready na sila for evacuations, pero meron ding mga area na hindi nila akalain na mangyari na dadating sa kanilang lugar. So I guess what I'm saying is that maybe focus talaga at the moment talaga sa ating lugar na yung mga lugar na marong mga baha. Sa Cebu, nakita ko grabe-grabe talaga yung baha din doon. So, I guess what I'm saying is not guess. I believe na the mga politician ngayon, alam ko marong election sa 2028 na i-prioritize nila whoever be the president on 2028, i-prioritize po nila ito kasi nakalungkot makita my experience yung mga kababayan natin doon na nawala talagang walang-wala talaga at some of the people are used to it na pinataas lang din yung mga nila pero still they have to really think about that. This could, we have to more like avoid, maybe save those areas na talagang planuhin nila what they can do to make it better. Kung mayroon tayong monsoon na dadating, na mayroon namang ginagawa, okay? Na masave naman yung mga kababayan natin doon. Okay, parang serious-serious tayo ngayon. Okay, ipatuloy ko ang kanta naman. Ito naman si Raymond Manalo. At ito si Raymond, he was here a few years ago at together with the, I think the Return of the Champions, he was one of them. At tapos marong nagano sa akin, message sa akin. Actually, this is more than a month. Pinatugtog ko to once in a while. Pero sometimes marong ding nag-miss sa kanya. I wonder what he's doing. So, pwede natin i-research kung where's it at na ngayon. Kasi hindi na natin narinig siya, di ba? So, let's find out what he's doing. But for the meantime, ito po si Raymond Manalo. Patugtog ko lang para sa inyo. At sana na kanina. But ito po.

Yan mga higala, kung alam ko lang. That's was Raymond Manalo at I will give you update about Raymond Manalo kung ano nang ginagawa niya ngayon. At the time is 10:31. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM 2ZZZ Radio Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kumusta na kayo dyan? At today naman, ngayong araw na yun, hindi masyadong malamig. So, pero don't take advantage. Alam naman nyo, dito sa Melbourne, apat ang season natin, di ba? At always have an umbrella, jacket, or cardigan, you can, if you're working sa office, di ba? Sometimes most of us na ngayon nagtrabaho na sa so, handy to have a cardigan always sa opisina. Okay, ang ano naman natin, let's touch base yung kay Alex Iyala. Came home a bit, it was in the middle of the game actually, hindi ko napanood yung the full game of Alex Iyala. Actually, I should invite our deputy kasi talaga to, mahilig sa mga tennis, mga sports, at alam kong gina-follow talaga niya si Iyala. Pero one of these days, I will, Tita Patsy, advance na to, kung ano, you give us the update kay Alex, okay? Pero ito naman, okay. Ano ba sinasabi natin dito? Yung politik, okay. Sa impeachment natin, so yung latest impeachment natin. Sorry, nag-iba-ibang topic natin ngayon. Okay, so continue yung sa atin, yung let's talk about sa balitang pampolitika naman sa Pilipinas. Patuloy na tinututukan ng sambayanan ang mga kaganapan kaugnay ng Senate impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matandang formal na inaprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment at ang kasulukuyan ay nagpapatuloy ang pagdingding sa Senado para sa presentation of evidence at witness testimonies. At I think the latest, kahapon, at think they're supposed to yung kahapon, the second sections yung ano nila yung sa Senado, they're supposed to be doing another session, the second session in the afternoon, pero I think na postpone until today. I'll try to find out kung matuloy ba, pero I will try to find out kung matuloy ngayon kasi due to the weather, so na-cancel yung ano nila, yung session nila yesterday afternoon because of the weather sa Pilipinas. So, yung impeachment trial will continue, I think, today. But I'll try to find out kung matuloy. Okay, naman. At dito naman na tayo sa kay Alex Iyala. So, sino ba naman hindi ma-inspired? Totoo talaga. Even yung apo ko, since na pumunta, we took her to the tennis last year, this year, nang punong-puno talaga at mainit pa naman. At na-inspire, gusto nang mag-tennis. So, ngayon, every Tuesday, nag-tennis lesson si Asia. So, hindi naman natin alam kung ano yung yung anak ko naman, kung anong gusto niyang sports, maganda naman marong sports siya. So yung lolo niya, si Roro niya, ang nag-take sa kanya ng tennis lessons. Pero na-inspire siya kay Alex. And I'm sure there's a lot of people, a lot of kids, a lot of youngsters, o maski hindi namang youngster, na-inspire to siya sa the way she played. At yung mga bata, pwede pala ha, we can be like Alex. Siya ang inspiration ng mga kabataan ngayon So, nasungkit na lang naman ni Alex ang pinakamalaking panalo sa kanyang professional sa karera matapos niyang mag-reign na sa 2026. Mubah dala DC Open sa Washington, di ba? So, ginulat ni Alex ang buong mundo matapos niyang talunin sa finals ang world number 3 na si Jessica Pegula ng USA sa score na 4-6-6-4-6-0. Siya ang kauna-unang Pilipino sa kasaysayan na natalo ng WTA single title. Dahil sa kanyang makasaysayang tagumpay, pumasok na si Alex Iyala sa WTA World Top 20, ranking career high number 20. Saludo kami sa iyo, Alex. Okay. So, kahapon,
I think she lost yesterday. Hindi ko, as I said, hindi ko na nakita yung ano yung full na game talaga, pero parang natalo siya kahapon. Pero you can understand naman na she's wala siyang break galing sa yung game ng ano game ng yung napaluhan niya sa WTA World yung game niya last yung nanalo siya, and then straight away yung sa Washington, then straight away she continue to compete. So yun, so pahinga ka muna Alex, kasi alam ko mayroon kang kaunting I think parang na-injured yung ankle mo, pero hopefully naman hindi mas serious. At tapos it's good naman na I guess kung if you really really push it, ay, hindi mo lang malaman kung anong mangyari, di ba? Sometimes ang pag ma-injured ka talaga, it takes longer to recover. Okay, so ano ka naman, ang ano ko kay Alex, kasi pinamalaki niya being a Filipina na ano naman siya, nagtagalog siya during the, yung ano niya, yung she had a chance to talk to the public. Okay, so ano, very, very yung mga kababayan mo Alex, ano, we're all behind you. Okay, so ano ka lang, to continue to be humble, to continue to play well, at alagaan mo ang sarili mo. Okay, so ano tayo sa sports, at ano naman dito, ang next tutug natin is mahirap ang maging pogi. So alam naman a lot of people knows na si Andrew E. dadating dito sa Melbourne o sa Australia. Sa Melbourne is October 24 po. Ito po si Andrew E., mahirap ang maging pogi. Nakanon.

isang kanta. Ito naman, ang Masculados, darating po sila sa September 26. Ito po, Masculados Macho Papa.

Ayan mga higala, Muscularos Macho Papa, dadating po sila sa September 26 po. Okay, sabi natin magano muna tayo ng community announcement kasi malapit na po of mga 16 minutes na lang before 11, okay? So again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Triple Z Radyo Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. And I can see sa mobile ko kasi nag-live, ginagamit ko yung mobile ko sa live. Maraming nagme-message sa akin. So guys, I cannot respond to you guys. I will respond to you after the show. Okay, so community announcement naman tayo. Dito po sa natapos na po yung Bex Battalion at ano po yung maano natin sa Bex Battalion kasi So ang paborito nating comedy trio na si Nam MC, Lazzie Marquez at Chad Kines at ang Bex Battalion ay matagumpay na idinaos ng kanilang tour na The Laugh Control Project Live in Australia, okay? So nitong napuno na okay na ano naman natin yon na yung nang punong-puno talaga yung mga yung each of the cities which is Sydney and Melbourne. So ito isa itong patunay na saan man tayong sulok ng mundo, which is so true, ang tawa at kulitan ng Pinoy ay nananaytay sa atin. Totoo talaga yan. So ano naman, before the show naman, maroon po na silang namang disclaimer na ano to ha, comedy lang to ha, joke lang to, and that's why you are here, and that's why kayong bumili ng ticket para mapasaya kayo. So yan naman ginagawa naman nila. So yan, congratulations sa kay MC,

kapatid po siya ni Charlotte from Sweet Nose. Sorry, nagubo ako kanina sa to ano. At una po ang mag-perform po sila sa New Zealand sa 15th of August. Which is ano na? Ano kailan ba yung ano? So 15th of August ay Auckland, at 21st sa Sydney, 23rd sa Gladstone, Queensland, sa 28th ay sa Melbourne, okay? At sa 29th naman sa Perth. So, huwag niyong kalimutan. If you have any inquiries or whatever, direct na lang sa akin, and then I will redirect you yung, or give you the contact person. Ito po si Ira, dadating dito sa Melbourne o sa Australia.